Okay. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, lalo sa mga lahat na nagsusubaybay sa ating radio program ng Ignite Philippines. So, ito po ngayon ay patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. At salamat muli kay kapatid na Eliasar na siyang tumutulong sa akin upang sa ganon ay mapaabot po natin yung ating mga lesson. Sa programa ito, sa tulong din ng ating kapatid na Kirk Pankey. So salamat sa pagkakataon binigay niyo sa akin upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng programang ito ng Ignite Radio. So, pansamantala po natin iwan yung aking tinatalakay sa aklat po ng Roma na tumatalakay patungkol po sa tinatawag natin ang kaligtasan sa chapter 5, verse 1 and 2. Alala po natin, ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya lang, tanong ngayon na dapat natin sagutin, kung binigay ng Diyos ang ating Panginoon Hesus na siyang magliligtas sa atin, kaya ang resulta, pagbibigay niya kay Jesus Christ at sinuwan sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Kaya sabi ko doon ay ang biyaya ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Iyon ang kanyang bigay sa atin. At ang sinuwan sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong na dapat natin sagutin base po sa lesson na naibahagi sa akin na gusto ko rin ibahagi sa atin ngayong gabi, yung word na who will be lost. Last time, who will be saved? Ano? Sino ang mga maliligtas? Kaya mainam din na alamin natin kung sino yung mga hindi ligtas sapagkat sa ating panahon ay marami ang nag-akala na sila ay ligtas sa kadahilanan sa bawat sekta, bawat relihiyon o bawat denominasyon ay nag-aangkin na may kaligtasan sa kanila. Yan. At sabi ng iba, kung ikaw ay wala sa kanilang kapulungan o grupo, hindi ka maliligtas. Kaya nakikita po natin yung isang problema. Kaya yung tanong ay ayaw ko po maging mapanghusga kung sino yung tatawag natin tama o mali sa nila, kundi ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya alamin nga po natin yung sino ang hindi maliligtas. Mga may ilan-ilan ng talatang ating tatalakayin para sa ganun ay maging klaro. Okay, sabi po rito yung number one, will those who die without hearing the gospel be lost? Ayan. So, meron kasi nagsasabi paano yung mga tao hindi nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon, paano sila hahatulan o paano sila husgahan? May resagot po diyan si Apostle Paul sa tiyatawag po natin Romans chapter 1, pero ang bibigyan po natin pansin ay the positive side, sino ang hindi maliligtas. Sabi po rito sa una, pangalawang Tesalonica, chapter 2, verses 1, chapter 1, verse 6 to 9. Basahin ko muna sa English, sabi rito, since indeed God considered it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. So maliwanag po rito na tiyatawag natin ang Diyos. Una ay meron sa verse 6 ay sinasabi doon na sa Tagalog, kung isang bagay na matuwid ng Diyos ay gantihin ng kapighatian, mga bumipighati sa inyo. So ibig sabihin, sa sinulatan ni Apostle Paul sa Thessalonica, sila ay tiyatawag natin pinapersecute. Sila ay pinapahirapan, sabi doon ng mga iba, kaya sabi nyo na matuwid ng Diyos din ay gaganti para sa kanila. So, pwede natin sabihin ng Diyos ay hindi natutulog. Then, verse 7, at kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan
sa pagkakahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ang anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nangingas na apoy. So ibig sabihin, sa mga mananampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon Jesus na naghirap o tinatawag po natin dumanas ng pagsubok sa buhay, nahirapan sa buhay, sabi po rin sa verse 7, ay sila rin ay bibigyan ng kapahingahan pagdating ng ating Panginoon Jesus. Yan po sabi, kaya lang sa verse 8 and 9, sabi doon kanina, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus.

ipanghanilang ginawa ay nagpasalamat sila sa protection daw bigay ng Sierra Madre. So ito ay hindi pagkilala na mayroon Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ang kanilang kinilala ay yung nature, yung nilikha ng Diyos na siyang tinatawag natin nagbigay ng kaligtasan. So ito ay pagtalikod sa Diyos. Sabi niya maghihiganti ang Diyos. So ibig sabihin, kung hindi kumikilala sa Diyos sa mga pangyarihan sila, sila ay tinatawag natin hindi maliligtas. Pangalawa, sabi po rin sa verse 8, sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. So ibig sabihin, ay naririnig nila ang mabuting balita patungkol kay Hesus, na ating Panginoon na siyang nagkatawang tao, namuhay bilang isang tao at nagsakripisyo alang-alang sa ating mga kasalanan upang mapagbayaran ang ating mga kasalanan. Ngunit ayaw magsitalima sa tinuturo ng tagapagligtas ang ating Panginoon. Ano sabi niya? Nang sino man sumampalatay at mabautismuhan, sumampalatay ka rin kay Jesus Christ, ay sila'y paparusahan din. Kaya ibig sabihin mga taong hindi binibigyan diin o bigyan pansin ang ebanghelyo ng Panginoon. Meron naman yung iba, itatawag natin kanilang pinapahalagahan ay ang iglesia o ang church. Kaya kung minsan nangyayari, ang Savior ay yung church. Kaya kinakailangan ikaw maging member ng church para ikaw maligtas. Sabi po rito, ah hindi, yung ebanghelyo patungkol sa ating Panginoon, ang hindi ka tumanggap, hindi ka tumalima sa ebanghelyong yan, hindi ka maliligtas. Kaya sabi niyan ay maghihiganti. Ibig sabihin, paparusahan ng Diyos. Pangalawang Thessalonica, chapter 1, verse 9, sabi, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So, maliwanag po kung sino mga taong hindi maliligtas. Ulitin natin, yung buwan ay yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pangalawa ay mga taong ayaw tumugon sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ano pa kaya pwede natin na makikita? Sabi po, isang katanong pa rito, will even the sincerely wrong be lost? O yung tinatawag natin mga tapat naman sa kanilang ginawa, kailang sila ay hindi maliligtas tapat, pero mali. Kumalala po natin buhay ni Saulo noon, bago si Pablo, bago siya naging Pablo, ay ang kanyang buhay, sincerely siya sa kanyang ginagawa na i-persecute ang mga Kristiyano, kanyang pinapakulong ang mga mananampalataya, bata, matanda, at etc. na kanyang pinapakulong at sila'y pinapatay. So siya'y sincere sa kanyang ginagawa, ngunit ito'y mali. Siya ba'y maliligtas? Dahil yun ang kanyang pagkaalam ay. Na tulad po ng ugali ng ibang relihiyon, ang pagpatay sa Kristiyano ay isang malaking bagay para sa kanilang pananampalataya. Ito ay tinatawag natin pagiging isang tao na sincero, o ibig sabihin tapat siya sa kanyang ginagawa, ngunit mali. Siya ba'y maliligtas o siya ba'y hindi maliligtas? Ayan. So sabi dito sa Mateo chapter 7, verse 21 to 23, ay babasahin po natin, sabi riyan, English muna, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. O, maliwanag po doon, sabi. Na tiyatawag natin na sa darating panahon, sila ay tiyatawag na ababanggitin nila na Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag o nagsasabi ng Panginoon ay Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi po ba lahat ng relihiyon? Hindi ba lahat ng denominasyon sa ating kapaligiran ay tumatawag

sa Diyos. So, Panginoon, Panginoon, yung iba pa itinataas ang kanilang kamay, yung iba pa itinatawag natin lumuluhod, yung iba ay kanilang dinadagukan pa kanilang dibdib, sila nagpapatira pa na tumatawag sa Diyos. So, Panginoon, Panginoon. Pero sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So, hindi po ibig sabihin na ikaw at ako'y nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay katiyakan na ikaw ay papasok sa langit. Dahil totoo naman po, kung papansinin po natin, hindi po lingid sa kaalaman po ng karamihan sa atin, sa ating palipaligid na lang o sa ating mga katabi-tabi, kuminsan ay kilala natin sila. Na sila ay tinatawag natin sigasig sa kanila pagsasabi, Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon. Talagang pinapagitan pang emosyon. Pero sa kanilang buhay ay tatawag po natin medyo alanganin. So, ulitin, sabi niya sa gusto niya, hindi lahat nagsasabi. So, ibig sabihin, maging saan ka man. Ano mang klaseng relihiyon, pananampalataya, kongregasyon, kung saan ka naroon nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Kung hindi ka gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit, ay hindi ka papasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, hindi po yan sa tiyatawag natin lokal na kongregasyon. Ang siya magbibigay sa katiyakan na ikaw ay maliligtas. Kundi binabanggit yan ay dapat ikaw at ako, tayong lahat ay gumaganap. Ang sabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, if you love me, obey my commandments. So, ibig sabihin, ang tunay na taong maliligtas, may katiyakan na kaligtasan ay siyang gumaganap. Sumusunod sa kalooban ng Diyos, amang nasa langit. Eh, sa ating panahon ay napakarami pong mga taong religyoso. Mga taong tinatawag po natin seryoso sa kanilang pananampalataya. Sila ay mga taong tinatawag natin tapat sa kanilang kapulungan o grupo. Ngunit ang kanilang gawain naman ay hindi tumutugma sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko, minsan ang reliyon ay hindi na tatawag natin yung ukol para sa Diyos, kundi ukol sa kanilang mga relasyon sa kanilang kapwa. Yung kanilang pakikikapwa-tao, yun na ang nangyayari. Kaya kahit sabi natin ng Panginoon, Panginoon, hindi ka tiyakan na ikaw ay papasok sa kaharian ng langit. Ano pa? Sabi niya sa verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Yung salita nagsipanghula ay tinatawag, did we prophesy, o sa ibang sali na tinatawag natin, di ba kami nangaral sa iyong pangalan? Maaari ikaw ay mangangaral. Ikaw ay ebanghelista. Ikaw ay preacher. Ikaw ay isang taong nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sabi riyan, magsasabi, hindi ba kami ay nagsipanghula o kay prophesy in your name? At sabi pa, at sa pangalan mo ay kami nagpalayas ng mga demonyo. Oh, nag-cast out pa daw. Nagpalayas ng masasamang espiritu kasi ginagamit yung pangalan ni Jesus. Sabi niya, in Jesus name, lumayas ka. Masamang espiritu, sabi nila. Kaya dito po isang bagay na ang pagkatingin kasi ng iba, pag sila ay sumusunod, nagagawa nila yan, papalayas ng masamang espiritu, kayo yung isang napapanood dati sa TV, pinagsayaw-sayaw pa eh. Kaya kumisan, pinapasayaw niya daw yung tatawag natin sinasapian ng espiritu at sumusunod sa kanya. Sa kadahilanan, siguro, ito'y kanyang kaibigan. Pero sa Diyos at tatawag natin sa taong nasa Diyos ay wala itong pakikibahagi sa demonyo. Kaya sabi nga sa Old Testament, huwag kayong makiayon, huwag kayong magkaroon ng ugnayan sa mga masamang espiritu. O, di ba? Pero ngayon, naginagawa ng iba, kaya sila ay tatawag natin gumagawa ng exorcism. Kaya nagpapalayas na sila ng masamang espiritu. Ayan. Pero ako po'y naniniwala na sa pamagitan po ng pangaral na salita ng Panginoon, pinapakilala natin si Jesus sa buhay ng tao. Pag nakakilala sila kay Jesus, yung espiritu mismo ng demonyo ay aalis sa nila sapagkat ang maghahari sa nilang buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Yeah? Kaya dito po isang katotohanan, makikita po natin, hindi po katiyakan na ikaw nagpapalayas ng masamang espiritu sapagkat o demonyo.
dahil mga espiritista, ang mga albularyo, ang mga tinatawag natin psychic healer ay kanilang ginagawa din niya. Marami akong nakitang ganyan, na sila'y nagpapalayas din. Yan pong aking nakita na tunghayan sa aking paglaki at marami pong gumagawa niyan. At ako'y sa panahon, oh, galing. So, ibig sabihin na sa kanyang Diyos. Pero sa buhay naman ay demonyo. O, oh, yung problema eh. Kaya dito po ay isang hindi po katiyakan na ligtas. Kaya papalayas sa masamang espiritu pero yun pala hindi sa Panginoon. Kaysa, ano pa sa... At sa pangalan mo ay nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyari o kababalaghan daw. So sila ay tinatawag natin na gumagawa ng mga kababalaghan. Mga bagay na parang nagpapagaling ng mga taong may karamdaman at ano pa man kanilang ginagawa ay parang nakatakataka na parang sabi ng iba, oh, nasa kanya talagang Diyos kaya sila ay nakapagpapagaling ng mga taong may karamdaman. Eh, sabi na ng iba, tinatawag natin yung pilay daw ay nakakalakad, yung mga pipi, nakapagsasalita, ano pa, etc. kanilang ginagawa. Kaya sabi ng isang mga aral ay, kung ikaw may diabetes, ikaw ay mayroon na high blood, ikaw ay may cancer, lumapit ka at ikaw ay pagagalingin ng panalangin ni ganitong tao. Sabi niya, hindi ito katiyakan, kaibigan, kapatid. Kundi sabi niya sa verse 23, kung gayon, kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Sa ibang salin, tatag natin na a deed of lawlessness, sabi din sa ibang salin eh. So, ibig sabihin, ay tatag natin mga taong gumagawa ng masasamang bagay. E dito po sa mabuting balita, tingnan ko lang, 7:23 ng Mateo, ay... kung ano sinasabi diyan, ay para makita ko lang po yung comparison. Sabi niya, at sabihin mo sa nila, sabihin ko sa nila, kayo, kailanman di ko kayo kakilala, lumayo kayo sa akin, kayo mapanggawa ng masasama. Oh. Kaya kumisan, gaya po na aking kausap kanina, yung isang kapatid na ebanghelista ng Cagayan, nag-usap kami sa biga, ang hinahanap natin sa loob ng iglesia ng ating Panginoon Jesus ay hindi yung kagalingan. Sabi ko mga grupo ng mga matatalino, mga debatista, mga taong, sabi ko mga escriba, yan mo, magagaling sila. Pero ang problema natin kumisan ay wala sa nila ang kabanalan. Kaya sabi rin sa salin ay, lumayo kayo sa akin, mapanggawa ng masasama, ng makilalang tao na marunong pero ang kanilang gawa ay makasarangan. Kaya nakakalungkot isipin yung isang pangyayari na tinatawag pa natin na isang manggagawa na siya ay ibang kanyang ginagawa. O, hindi po ba? Ito tinatawag natin, ginagamit niya salita ng Panginoon pero lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Kaya hindi pa rin pala katiyakan kung saan siya. Kundi dito ay pinapakita diyan na ang Panginoon ay dapat natin sundin. Hindi ko sinasabi ng kaligtasan ay by works. No? Kundi sinasabi riyan, ang tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Panginoon. Pero kahit gamitin mo kanyang pangalan at gumagawa ka ng mga kasalanan, sa impyerno ka pa rin mapupunta na hindi ka maliligtas. Pangatong dalawa. Could some sincerely religious people be lost? Ayan, itatawag natin mga taong sincere naman sa kanilang ginawa. Yung nasabi ko kanina, no? Na si Saulo noon ay talagang sincero siya sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano dahil akala niya ito yung tama. Sila rin ba kaya ay absurdo o kaya hindi sila maliligtas? Ayan. Eh, sabi doon sa Mateo chapter 7 verse 7 to 8 at titignan ko na sa Tagalog. Yung outline po kasi natin ay nasa English kaya Mateo 7:7-8. Eh, sabi po rito, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kahit makasumpong, kumatok kayo sa pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tatanggap ang bawat humihingi, nakasumpong bawat humahanap at pinubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. So dito ay binabanggit yung tanong natin ay sila ba yung tatawag natin mga taong religyoso. Tapat naman, kailang ang problema ay hindi soro, naghahanap sila, kailang mali naman yung kanilang nahanapan. Seryoso nga.
tapat ka sa iyong ginagawa, naghanap ng kalooban ng Panginoon. Halimbawa ay hinahanap mo yung presensya ng Diyos o yung tatawag natin kalooban ng Diyos. Ngayon ang ginagamit mo yung emotion. Ito ba'y pwede? No? Dahil ang emotion ay tatawag po natin hindi po nagtama. Sa Brian ay tatawag natin na ang binabanggit dyan ay dapat tayong magsaliksik. Dapat alamin. Saan tayo magsaliksik ngayon? Eh siyempre, wala iba kundi sa salita ng ating Panginoon. Halimbawa lang po, ang ginamit po riyan sa binigay na halimbawa rito ay si Nadab si Abihu. Yung dalawang magkapatid na ito ay katatapos lang kanilang pananambahan. Excited the first time na sila'y humarap sa harapan ng Panginoon, nagpupuri sa Diyos. Sila'y ginamit ng Panginoon na maglingkod doon sa templo ng Panginoon. So very exciting na exciting sa kanilang kalagayan at dahil sa pagiging excited ng dalawang magkapatid na ito ay muli gusto nilang ulitin. At sila nga ay tinatawag natin na nag-ulit, na pumasok doon sa templo at nag-alay ng tinatawag natin na ang sabi nga doon sa Bible ay strange fire. Pero ang point ko rito ay tinatawag natin na sila'y tapat sa kanilang ginawa. Kasi isipin mo yung excitement kanyang na kanilang naranasan sa presence ng Panginoon. Pero uulitin nila kailan, gagamit sila ng ibang apoy, strange fire. Kaya nangyari sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Kaya tama po sabi doon sa Mateo kanina, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon papasok. Kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa lang. Hindi nila ginawa. Sabi ng Panginoon ay dapat humintay sila sa tamang panahon. Hindi yung punto ng kanilang emotion na sila'y nasisiyahan na magpuri sa Diyos. Kundi hintayin dapat. Kaya sila'y excited, innocent. Pero ang nangyari sa kanila ay tatawag natin, pinatay sila ng Panginoon. So lost sila. Kaya ang tanong ngayon ay tatawag natin, so what about the ignorant? So yung mga tatawag natin ignorant ito, yung parang walang hindi alam, ano? Kaya kung papansinin po na, sino ba mga ignorant? Sorry. Nakalagay rito sa ating listahan ay atheist o atheist, agnostic, and idolater. So, ibig sabihin, mga taong ateista ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ito naman yung agnostic ay mga taong kanilang priority yung pagkaalam. At yung isa naman ay tatawag natin pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dito po sa Roma, chapter 1, balikan po natin. Eh, sabi po yan, basahin ko ah. Roma chapter 1, verse 18 to 20. Okay, sa Roma. Sa Tagalog na lang, para sa ganun ay mas maganda na. Verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. At maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inayag ito sa kanilang Diyos. Mula pa ng likhain niya sa libutan, ang kalikasan din nakikita ang kanyang walang hanggan kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inayag ang mga bagay na ginawa niya kaya't wala silang may dadahilan. Okay. Dito una yung word atheist o yung katawag natin mga tao nagdi-deny, nagsasabing walang Diyos. Pero base po riyan sa talata ay lahat ng bagay na dapat natin malaman, marinig patungkol sa Diyos ay hayag, pinakita ng Diyos. Sabi nga po riyan sa verse 19, yamang ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanilang Diyos. So yung ating presence na lang bilang isang tao ay it shows there is God. Yung ating tiyatawag natin galaxy or yung tiyatawag po natin na universe, it represents there is God. Yung pagka-arrange ng ating sa tiyatawag natin planets ay na-arrange ayon sa isang eternal designer. Mayroon tiyatawag natin designer. So ibig sabihin, hindi ito totoo na sabi ng ateista, yung tiyatawag po natin, hindi naniniwala sa Diyos, ng tao daw ay from evolution. Sila naniniwala sa evolution, ibig sabihin from small matters, then nabuo hanggang sa naging isang katawag natin
nature na yun nangyari, nawala naman. Kaya sabi nga, ang science dapat ay may facts. Pero yun ay walang katunayan. Ito'y itiatawag po natin haka-haka lamang. Then, sabi nila, itiatawag natin ang tao ay galing daw sa evolution from isang maliit na cell, then nabuo hanggang sa naging tao. From dogs, then etc. Hanggang sa naging ape, then ape ay naging tao. Kaya talagang doon ay yan pananaw nila. Pero ang mapapatunayan ay sa tagal na panahon ng kanilang pagsasaliksik, ang kalagayan ng bawat sa atin ay the same human figure. Hindi pwedeng magbago. Sa DNA na lang ay makikita natin yung code ng isang tao. Hindi pwedeng magbago. Kaya sabi nga, ang tiyatawag natin bawat isa ay kanya-kanyang kind o tiyatawag natin lahi. So hindi pwedeng from animal kingdom to human kingdom, hindi pwede. Sapagkat ito hindi tugma. Kaya dito ay itinatatwa ng mga tiyatawag po natin na mga scientist na sinasabing walang Diyos. Pero the more they deny about God, ay ipapakita na mayroong Diyos ng alumikha ng lahat ng bagay, at designer, at tiyatawag natin mayroon the first cause. Siyan tiyatawag natin, sabi nga, mayroon lahat ng bagay daw ay mayroon dahilan o may cause. Eh sabi nga, the first cause, the uncause, unmovable cause ay walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, siya ang tiyatawag natin nagpagalaw ng lahat ng bagay na hindi siya nagagalaw. So sa madaling sabi ay, sa ating sa kapaligiran, sa ating nature, sa ating buhay, ay masasabi natin na mayroon Diyos na buhay. Kaya hindi natin pwedeng i-deny na mayroon Diyos. Yung isang na napanood po natin, isang physician o siya isang surgeon, na marami na daw siyang tiyatawag natin na opera, at siya na nilindigan ng tao ay mayroon siyang espiritu o meron siyang kaluluwa na taglay. Kaya sabi siya ay naniniwala, kaya kanyang pinapaliwanag na sa buhay ng tao, meron siyang tatawag natin espiritu na bumula sa outside, kundi ito'y ang Diyos. So, hindi po yung tatawag, sabi ng iba, para tayo mga animal, na pag nabuhay ka, pag namatay ka, the end na. No. Tayo po'y naniniwala sa buhay na walang hanggan. Kaya mga ateista, yung mga deny about God, ito po ay mali. Tuloy po natin sa Roma, chapter 1, verse 21 to 25. 21 to 25, ganito po sinabi, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadinlan kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit limitaw na hangal, nagtalikdan nila kadakilala ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan na mga ibon, mga hayop, mga apat na paa at mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magungon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa, verse 25, at tinaligdan nilang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So dito ay nakikita po natin sino ang mga hindi maliligtas. Sabi rin mga tao, binaluktot ang katotohanan. Kaya kilala nila ang Diyos, hindi nga pinaranalan. Halimbawa, sabi ko, may dumating na bakyo, sabi, salamat, sabi nila sa Sierra Madre. Maaari niya sa bahagi, nandiyatawag po natin na bahagi ng Cebu, ay sabi nila yung ninyo, kanilang pinapasalamatan. Ibang grupo naman ay tatawag natin na ibang Diyos-Diyosa. Yung kanilang claim, pero sabihin, bakit hindi sa Diyos? Sabi nga ng Panginoon Jesus, sa Ama namin na sa langit, sambahin nawang yung pangalan. So maliwanag na dapat ang ating kilalanin, dapat natin sambahin, purihin, ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi nga dyan, ang mga tao ay naging marunong daw. Oo, tingnan nyo. Ang mga nagakalang sila'y marunong, sila'y matatalino. Kaya sabi doon ay, naalala ko yung isang discussion tungkol sa isang klase. Sabi daw ng isang profesor sa isang universidad, sabi niya ay, you Christian, sabi niya, police. Sabi niya, mga Kristiyano dahil police, you're not thinking.
How come? That you believe about God? Sabi niya. Paano yung papaliwanag? Sabi niya, ay tiyatawag natin na yung Red Sea, yung tiyatawag natin pinag... Di ba sabi sa Bible kasi paniniwala natin na sila ay tumawid sa dagat na pula ang mga Israelita. At sabi nga, sa pelikula ay nakita natin na talagang nagbiyak yung tubig at talagang mataas ang tubig. Sabi ng isang profesor, sabi, no, they walk in the Red Sea. Sabi niya, yung word Red Sea, hindi, Red Sea daw, yung tawag natin, lugar na madulas. At doon daw sila dumaan ang mga Israel, kaya hindi totoo yung Bible. Sabi ng profesor doon sa isang estudyante. Dahil marunong eh. Sabi naman ng estudyante, oh, really, sir, sabi niya, kung totoo yan, na ang mga Christian, yung mga Jewish people ay nagpunta sila sa kabilang pampang dahil sila'y dumaan sa Red Sea. Ibig sabihin sa mga tao, mayroon mga halaman at sila'y nakadaan doon. Kaya hindi totoo na sila'y dumaan ng tawag natin dry land or dry soil. Yung kasi sabi ng Biblia, sabi niya, no, they walk in the Red Sea. Yung tubig ay mababaw. Sabi ng mga estudyante, praise the Lord, sabi niya. Sir, how come, sabi niya, that the soldiers and the Pharaoh was been drawn? Oh, sila ay nalunod sa mababaw na tubig kasamang kanilang mga akabayo. Sabi niya, ayon sa istorya, napatigil daw yung profesor. Natahimik dahil hindi niya inaasahan na may isang estudyante na mayroon din karunungan. Yung mga tao, nagmamarunong kumisan ay tiyatawag natin dahil ayaw lang nagtanggapin ng Diyos. Yung aking kaibigan noon na kasama ko sa kolehiyo kung diyan panahon, magaling yun, si naging profesor siya ng isang universidad ngayon. Ewan ko kung siya nag-retire na. Sabi nga, tiyatawag natin na panahon lang kami nag-discuss na about the Bible. Sabi sa akin, God, hindi totoo. Yung sinasabi doon sa Bible na umikot sina Joshua doon sa Jericho ay tatawag natin na yung pader ay naguho. Bakit? Sabi ko eh. Hindi, kasi yung Jericho ay tatawag natin na malambot daw yung lupa kaya sa kanilang pag-ikot ng maraming beses ay nayugyug at kaya ito ay tatawag po natin gumuho. Oh, so ibig sabihin parang totoo ka kung di mo alam ang background ay talagang sasabihin mali yung Bible. Pero patunayan, base po rin sa tiyatawag natin pagsasaliksik, ang yung apader ng Jericho ay malapad na pwedeng tumakbo ang mga kabayo sa ibabaw nito. Kaya paano sabihin na umikot lang yung mga Israelita sa parang na yun ay naguho na. Hindi daw sa pamagitan ng kapat. Kaya dito minsan ay mga tao nagmamarunong ay naghanap ng paraan upang ipakita, ipahiya ang sinasabi ng Biblia. Pero sabi rito, sila, mga taong nagdi-deny ng katotohan, ay hindi rin maliligtas. Ano pa? Masahin po natin, ano? Kaya hanggang sa 25, nakita po natin na talagang sila ay mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Kaya kung babalikan pa, sino yung mga hindi maligtas? Kaya sabi natin kanina, ay mga ateista, agnostic, at yung mga sumasamba rin pala sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Di ba nangyari ng tao, itatawag natin, totoo naman, hindi naman siya sabi na, oh, revolto, hindi ano. Pero, when they dance along the road, di ba? Ang dalada nila, tinataas sila yung mga idols, kaya itatawag natin na, doon silang titiwala, ay sabi na iba, itatawag po natin na, sa panahon na, itatawag po natin walang ulan, dinadala nila yung kanila mga revolto, upang iikot doon sa itatawag natin kabukiran, upang manghingi ng ulan. Ay sila sumasamba doon sa rebulto, ay tiyatawag na tinagtitiwala. Yung kanilang ginagawa na pangyayari sa kanilang buhay, ito po ay isang maling pagtawag sa Diyos, kaya sila hindi rin maliligtas. Sapagkat sabi nga, idolaters, ibig sabihin mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga tao, nagdadala ng mga rebulto, estatwa, na kanilang ginagamit, na tiyatawag po natin makakatulong sa kanila, ito po ay isang kawalang galang sa Panginoon. Sabi nga, nilikha, ang kanila sinamba ay mga ginawa. Silang umukit ka, sila naglagay ng mata, sila naglagay ng ilong, tainga. Sabi ko, kung isang di nga malakad, kaya binubuhat.
eh binibigyan pa ito ng bulaklak pero hindi naman makamoy. Yung iba, nagbibigay sila ng tiyatawag natin pagka, hindi nga makakain. Kaya nakikita po natin, iyan ang tiyatawag natin na kalagayan ng tao. So, ibig sabihin iyan ay mga pagsamba sa Diyos. Yosan sila rin na hindi maliligtas. E paano naman yung tiyatawag po natin mga tao na rin lang lamang? So, ibig sabihin ay dahil sa paliwanag na iba, ay sumunod. Di ba? Napakaraming ganun naman eh. Dahil sa magaling itong magpaliwanag ay naniniwala naman tao. Ano kayong mangyayari pag gano'n? Ano? Kasi hindi naman natin maalis na maraming mga taong natawag natin mapanlinlang. Dito po sa Mateo, chapter 15, meron po rito, verse 13 to 14. Okay, tingnan ko lang sa Tagalog, Mateo, chapter 15, verses 1 to, verses 13 to 14. Okay, tingnan ko lang, Mateo 15, 13 to 14. So, sabi riyan, 13 to 14, sumagot siya, bubunutin ang bawat halaman hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na o taga-akay. Kapag ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa silang mahulog sa bukay. Dito po itinatawag natin mayroong mga taong alam po natin na hindi totoo. Hindi naman ito itinatag ng Panginoon. Sabi riyan, pag hindi ito ayon sa ating Panginoon, halimbawa na lang, ang bawat church sa ating lipunan ngayon ay sabi, declaim, ito para sa Diyos. At ito nga, nakapangalan pa sa, lagyan natin sa Church of Christ, ano pa yung iba? Yung iba yung nakasulat na Church of God, yung iba yung Church of the Living God, yung Lord's Church, yung iba naman, ito daw sa pinag-awayan niya. Alin nga ba ang totoong pangalan? Kaya sabi nga ng isang na namatay ng commentarist, sabi na, oh, tingnan nyo, kay mga churches of France. Walang church of France yan, kaya hindi yan totoo. Hindi yan, kaya yan kanyang term. Kaya point ko ay, kung ang ating kinabibilangan ay hindi ito tama, sabi nga rin ay, every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Kaya tanong ko una ay, paano ka nakakatiyak na kung saan ka ayun ang tama? Paano natin i-claim? Sabi nga ng iba, itatawag natin i-claim niya that they have the right name. Yan. They have the right name. Kaya dahil sa right name, it shows that they have the right faith. Ayan. Sabi ng iba, no? Pero pag hindi, totoo, kaya sabi nga, kung babalikan po natin sa Juan, ay binabanggit ng Panginoon Jesus doon sa, okay, tingnan po natin, chapter 15, ano? Naalala ko lang, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya naman pinuputulan at nilinis sa bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So ang point ko dito ay ang totoong puno ay wala iba kundi si Jesus. Kaya tanong ko ngayon ay, bakit ka naging mananampalataya? Possible na ikaw ay naging member sa isang church dahil sa asawa mo, sa barkada, influence, or kultura, o kinalikihan. So it's possible na dahilan na tatawag po natin na pabilang isang tao sa isang relihiyon. Pero sabi ng pag hindi ito ukol sa kalobang, ito'y bubunutin ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 1 chapter 15, pag walang bunga, kaya sabi ko, marami ang problema ko ito. So John chapter 15 ay marami nagakala na sila, kami nasa tamang pangalan. Kami ay nasa tamang pananampalataya, ngunit ang problema ay tiyatawag natin ang gawa ay hindi tama. Sabi riyan ay puputulin ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon. Kaya napakarami po kaya sabi ko ay napakalungkot isipin ang mga tao ngayon ay they fight for their own religious group. Pinaglalaban, ngunit hindi nila pinaglalaban ang kabanalan. Na dapat makita sa atin ay kabanalan, hindi kabalbalan. Kapayapaan, pagmamahalan, pagtulong sa bawat isa. Pero hindi tawag natin ginagawa ng iba ay condemnation. They condemn one another. Sabi, ikaw ay masama, you will go to hell. Yan. Yung kanilang ginagawa. Pero sabi, hindi dapat.
Kaya sabi niya, pag hindi ganun, ay sabi niya, puputuli na ama, tatanggalin. Kaya makikita po natin sa kanilang buhay ay later on, malayo sa katotohanan. Di ba? Kaya, paano natin matitiyak na upang tayo makaligtas? Eh, dapat tama yung ating relasyon ugnayan sa ating Panginoon. Kaya sabi nga doon sa Juan, chapter 1, sa sino man sumumpalataya sa kanya, pinagkalooban tawagin anak ng Diyos. At nang tayo sumumpalataya kay Jesus Christ, ay sabi doon, ibinihis niyo. Nang tayo nabautismo, sabi doon sa Galatia, chapter 3. Sabi ni binihis niyo si Jesus. Kaya tinatawag natin ni binihis. Are you clothed? Sabi niya, binihis mo si Jesus. Ibig sabihin, siya ang itinanggap, nagkaroon ng personal ugnayan sa ating Panginoon. It's not by any group or sino man nag-influence sa iyo. It must be a personal. Kung hindi, sabi doon, ikaw ay tatanggalin. O, maaari ikaw faithful ngayon, napapasunod ka lang dahil na-enjoy mo. Kaya kailangan po natin ay we need to seek. Kaya sabi nga sa Roma, chapter 10, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tama po, sabi doon sa Gawa, chapter 17, verse 11. Ano po sabi doon sa 17 verse 11? Mas mabuting kausapin. Okay, sige, basahin natin. 17 verse 11. Basahin ko lang. Baka mali. 17 verse 11. Simula ko na sa verse 10. Nang gabi rin yun ay pinupunta ni pa ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Bereya. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa Tagatisalanika, willing-willing sila sa pakikinig sa pangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tignan kung totoo ang mga sinasabi niya. Dito'y nakikita po natin sila'y nagsasaliksik. Ibig sabihin, sila'y nag-aaral. Pinag-aaralan kung ano ang kapitulo, versikulo. Hindi ba sa versikulo, no? Kasi iba, mayroon lang nakita ang isang statement ay parang sabi doon ay ito lang tama. No, sabi ko nga ay dapat makita ninyo ang katotohanan. Dahil ang tama na nakikita nyo, baka hindi yun ang kanyang tinutukoy. Kuminsan kasi ay itinatry natin, itong problema sa pag-aaral ng Biblia kuminsan, itinatry po natin i-connect ang mga verses na hindi naman dapat na magka-connect. Pero itinatry natin para may problem natin na yung word na hinarap natin sa isang talata ay dudugto natin sa isang talata na magkaiba naman ang kanilang pinag-uukulan. Kailangan kung minsan pinagdudugtong natin na hindi dapat. Kaya itinatawag po natin na wrong context, out of context. Kaya sabi ng iba ay, bis na exegesis ay isigesis, lihis, malayo sa katotohanan. Eh marami tayong halimbawa dyan na ginagamit ng iba. Na maging mga kaibigan ko ng mga aral ay kanilang ginagamit na sabi nga, yung pagkagamit ay mismo pa rin Jesus nagsabi, sinasaliksik ninyo ang banal na kasalat sa pag-aakalang matatagpuan nyo rito ang katotohanan. O, pansin, yung sinabi ng Panginoon, sa pag-aakalang, sa akala mo ay nagbabasa ka, sa akala mo ay doon mo nakikita ang katotohanan. Pero sabi ni Jesus, hindi yun. Kaya maliwanag na ang katotohanan kasi wala iba kundi ang ating Panginoon Jesu Cristo. Okay? So, ito bagay na dapat natin makita. Tuloy pa natin. So, mahalaga dito mga Bereans ay sila'y nagsaliksik sa salita ng ating Panginoon. Gano'n ba? So, sabi rito yung tanong, so what will happen to those who simply don't care? O yung katawag, bahala na kayo sa buhay nyo. Bahala ng Diyos. Kaya tama naman itong minsan, ano? Tanongin mo sa mga members, ikaw ba'y kiyak sa iyong kaligtasan? Ang Diyos nakakaalam. Maging mga preacher ko minsan, katiyak ba kayo sa iyong kaligtasan? Ang Diyos ay nakakaalam. So, di ko alam kung masama ba na sabihin kong ako'y tiyak ng aking kaligtasan. Ako'y naniniwala na ang kaligtasan ko'y sigurado. Eh, sabi na iba, tangi ang Diyos. No? What is the use of believing Jesus if you don't claim? Di ba? Sinasabi mo siya ang tagapagligtas at ikaw nag-aalanganin. So, minsan, parang, ang problema kasi ay ganito. Nangyayari sa atin ang kaligtasan ay
gusto natin i-point out na sinasabi ng iba ng kaligtasan ay sa pamagitan ng ating gawa. Kaya sabi ng iba, mayroon na babasa sa talata, sabi niya, work out your salvation. Eh, yung word work out ay mali na naman yung pagkaintindi natin. Kumisan, gawin niya ako, ako'y tama. O mali. No. The word work out ay tatawag natin, trabaho ka daw para ikaw maligtas. Iyan ang kanilang unang kaisipan. Kaya pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka maligtas. Totoo naman yan. Okay, totoo naman. Na pag hindi ka nagtrabaho, ay sabi nga, para na pala tayong walang gawa, ay patay. Sabi ni Santiago, work out. Pero hindi po ganun ang kanyang point. Dahil binabanggit ka natin, hindi, sabi nga doon sa Epeso pa rin, hindi kayo ligtas sa inyong mga gawa, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing hindi ka mag-work, hindi ka magtatrabaho. Pero kiniklear ko lang yung word, work out means exercise. Your salvation. Ano ibig sabihin exercise? Kasi sabi ko doon sa Colossians chapter 1 verse 13, nang ikaw ay sumampalatay sa ating Panginoon, ikaw ay kanyang inilipat. Saan? Mula sa kadiliman, tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na. So we are transferred. Nandun na tayo sa tinatawag natin kaharian ng kanyang anak. Ibig sabihin, sabi nga natin kumisahan, kaharian niya ay ang iglesia na ito'y kanyang pinagkaharian. Ibig sabihin, pag sinabi natin, work out your salvation, means you need to exercise yung kaligtasan binigay ng Panginoon sa iyo. Prove that you are already saved, not to be saved. Dahil ang Savior po natin na binigay ng Diyos ay si Jesus Christ na siya namatay para ikaw magkaroon ng kaligtasan. Mayroon kasing masama idea sa atin, tatawag natin, salvation is by grace. What is grace? Sabi ko minsan na ang binibigyang emphasis ay grace. Now, ang binigay ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Jesus, in kay Jesus ay namatay at nagkaroon tayong tatawag natin kaligtasan sa pamagitan niya. Kaya ang resulta ng tinatawag natin pagbibigyan ng Diyos sa mga kay Jesus Christ ay mag-result sa atin ng kaligtasan if we obey the gospel. Kaya hindi pinagawa yan, sabi ng iba, salvation by grace alone, only, hindi kayo nag-aawa. No, tanggalin nyo yung kwan. Si Jesus, pwede pa ba yun? No. Dahil the main essence ng ating kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya, itong problema. Okay? So, dito ay tinatawag natin na ang mga tao ayaw makinig ng katotohanan. So, ibig sabihin ay talagang iyon ang ating main problem. Kaya tama na sabi ng ating Panginoon Jesus sa Mateo chapter 7, verse 13 and 14, sabi niya, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter in it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Totoo naman, mga kapatid. Sa mga taong sumusunod, nagtiwala sa ating Panginoon Jesus ay kanyang binabago, kanyang buhay, iniiwan yung kanyang tiyatawag natin dating pagkatao, hindi ito madali. Na ikaw, ako'y dating sinungaling, mapagmura, mapagsamba sa mga Diyos-Diyos, ano po man, mapamahin. Pero sumunod ka sa ating Panginoon, napakahirap ito tanggalin. Kaya, napakahirap iwasan. Di ba? Ikaw noon ay matakaw. Di ba walang matakaw? Tama, matakaw. Kung meron ka nakikita ng kapistahan, punta ka kaagad, nakikipista dahil masaya. Pero may, kahit gutom ka dahil alam mo yan ay para sa mga hindi Kristiyano. So, hindi ka pupunta. So, sabi nga diyan, itatawag natin daan patungo sa langit, itatawag natin makipot. Ano? Kaya mahirap. Kaya sabi doon, mahirap sumunod. Kaya hindi madali. Kaya lang eh, magtiis tayo. Sabi po diyan sa verse. Sabi sa 14 eh, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang kasusumpong doon. So marami sa atin naging member sa church. Member sa Lord's Church, ay tatawag natin, ang buhay ay patuloy pa rin ang ganon. So kuminsan nakakahinaya. Kaya sabi mo, maraming mga tao nadi-disappoint sa umaugaling nakikita sa loob ng iglesia na claim they are saved dahil sila ay nasa totoong iglesia pero ang gawa ay masama.
itong problema. Kaya nakikita po natin, marami ang hindi maliligtas. Kaya mga tao nag-claim na sila ligtas. Hindi pala maliligtas sapagkat sila ay tatawag natin hindi marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Anong dapat natin gawin para tayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Sabi po ron sa Roma chapter 1, verse 16, ayan po kaya, pagpasensya niyo dahil ito'y aking sinusundan lang ng lesson ng ating kapatid, no? Na i-share sa akin at na Bible study namin, na kurso na lang, kung kayo gusto rin i-share sa inyo. Roma chapter 1, verse 16, ganito sabi, pwede natin simulan sa verse 15, Roma. Sabi niya, na itinatawag natin iyan ang dahilan kung bakit ko nais may pangalas sa, diyan sa inyo ang Roma, ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Verse 16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa bawat, ng Diyos ay kaliligtas ng bawat nananampalatay unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So anong po kailangan natin? Kailangan natin ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Jesus o si Kristo, siya ay tunay na Diyos, nagkatawan tao, nagsakripisyo, namatay sa krus, alang-alang sa atin, at siya ay inilibing at muli na buhay. Yun po mabuting balita na ibig sabihin, siya ang tumubos sa atin. Siya nagbayad na dapat natin pagbayaran, na ikaw ang dapat magdusa, ikaw ang dapat parusahan, ngunit inako ni Jesus Christ. Ibig sabihin, huwag ka nang mabahala, ako nang magbabayad. Kaya sabi niya, hindi ko kinakaya, sabi na Apostle Paul, sapagkat itong kapangyarihan. So, kailangan po natin ay si Jesus. No, kailangan po natin ay si Jesus sa ating buhay upang tayo sumampalataya at magtiwala sa Kanya. Okay? So, baka mayroon pa isang verse, kaya dapat natin isipin, marami pong mga bagay na dapat natin malaman. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa gabing ito, gusto lang ipon, marami ang nakakala sila ligtas. Ngunit sa katotohanan, hindi sila ligtas. Kaya tanong ko kaya, brother and sister, ikaw ba'y tiyak sa iyong kaligtasan? Ang tanging makapagligtas sa atin, gaya po sinabi na Apostle Paul, ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang patungkol sa ating Panginoon, siyang biyaya ng Diyos, ng sino man sumampalatay sa biyayang yan, patungkol kay Jesucristo, at sino man sumampalatay, mababautismuhan ay maliligtas. Kaya, sa mga taong ayaw tumalima sa mabuting balita, sila hindi maliligtas. Kaya mga kapatid, kung mayroon kayong tanong o komento sa akin ay bahagi sa gabing ito, feel free, mag-text kayo sa aking number na 0917-587-0078 o kaya sa aking messenger, Edgar Garland Licudini, at kayo mag-text, mag-sulat o pasagaran sagutin ko ang katanungan ninyo. Sapagkat napakarami sa ating panahon, magagaling, marunong magturo. Ang problema ay tatawag natin hindi tiyak na sila iligtas. Pero sa Biblia ay tinitiyak niya sa bawat pananampalataya na nagtitiwala kay Jesus ay may kaligtasan. Kaya hopefully, naintindihan po natin ang ating lesson, nawa hindi ikaw yung hindi maliligtas kundi ikaw ay maliligtas dahil sa pagkarinig ng mabuting balita at tungkol sa ating Panginoon. Wala tayong oras at muli ito yung kaibigan, kapatid sa Panginoon at sa impapawid from Bridge Village, City of Ilagan, Isabela, Brother Edgar Licudini, God bless us all.